Piniga porchok ikang lalo siya kaswani Guwahati mahabahu kat bingteng penalapan si kang toniklo. Penamle putara poro ting pen cetong tuiklo nang dumi thangmi kurwang tuh.